Lawatun to ang tabunaw ang angaw akabuaw Tang bunuang aku abadaru Aram kita bumay Pia tangkai langayan nyamay Ige jantau Tang agay aku langay adaray Kanto aku deki tungau kita mahar nah Asa ga duai papao Mule haka de barani ati Mata de mansao Jari aka kitao